0: masẹ ire alu o ya ma sẹ oju ma ba ti maniri ma sẹ oju mo ni mo kiri o ma sẹ ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ire owo de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seat of christ golden church land of reality ti national camp wo wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway nufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: amen mo fe mo pase ogun adaja tin ja o ti o se ba eniyan so to le royin e fe lo miran iwo nikan lo sa ndaja mo pase ogun yen pare
2: amen
1: mo wi loruko jesu ti nasareti eni to da aye ati orun nitori oro re mo ni ogun adaja ogun to sapamo ogun abe aso loruko jesu o ja ma pare ba
2: amen
1: mo duro bi ko ati iriju olodumare bi won ba le sami mo so tele ogun ti benu ara re ogun ti be layi ka re sugba won eyan o le ri ogun to sapamo ah loruko jesu ti nasa oya jade
2: amen
1: iba jo pa jade
2: amen
1: oya jade
2: amen
1: jade
2: amen
1: jade
2: amen
1: jade
2: amen
1: jade
2: amen
1: so pe lede ami o
2: lede ami o
1: ogun ikoko ti mo nja
2: ogun ikoko ti mo nja
1: iwo lo le ja
2: iwo lo le ja
1: oluwa ja fun mi
2: oluwa ja fun mi
1: esegun fun mi in the name of jesus lati oni lo oni ogun yen ma
2: amen
1: ase mo be
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: loruko jesu wa meri wa
2: amen
1: muni wa meri wa
2: amen
1: muni wa meri wa
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: ojojumo le ka ma yin olorun agbodo yin olorun awon to ba yin olorun awon to ba yo ni waju re olorun ma mo mo ya won lenu ah gbo mi sa to ba tin ko ni madake to ba ma ko ma ko tele awon tin ko imi na mo ni ko ko ti ko to fi se yan evangelist jola fun wa lorin

0: tun wa ni ka lo sagbo oselo awon agbagba lagbo oselo awon alafeyinti lagbo oselo jake jado ipinle oyo won wa nbe leyi to si je wi pe bi a ba ni awo wa gbogbo e gbogbo e oro gbogbo oro gbogbo lori odun egbewo odun oko ole meje eyi tete di gbogbo ti o ma gbina ya lati re daje pe egbe oselu na o sere be o ta koso ba si oke tente tabile lapa ewo orun gusu orilede Nigeria ajadi eni to tese waju nu oro re o pe be ni o fura lara to na babo ni oloniyan won na na duro korikori ni o lati ma DJ lo soju awon eniyan arin gbogbo oyo nile igbomo ti asofin agba ile yi o won wa si alaye sowo iwaju pe be ni eyin e kan fi da ajadi wo ogun toyinbo oluafemi oni e mo iperere loluwa o be ba mu te be dawun wo o dawun loju tada ni je pe ohun o sere be ohun okorodo etume na ni wipe ohun ajawe olubori fun egbe oselu ohun o wa tesiwaju ngba ti o pekun orun oni be ni yato fun pa to jawe olubori fun egbe oselu tohun o olohun o tun ri po tun soju awon eyan rere arin gbogbo oyo ile igbomo ti asofin agba ile ye leyi to si je pe egbe osu barabande kare eyun fun olufemi ajadi ogun toyinbo eyun baun adise ohun oduro rekete eyin
1: so eyin ti en tele wa kakiri orilede agbaye ni pataki ni pato eyin te wa ni kanni orilede agbaye facebook ikanni banidore akiyin ti e ti wa nibe fun wa e se eku ife ni gbogbo gba olohun nikan lo le san yin ni esan re tori ife ti eni si wa ni bayi o are bola ame tinubu ti kesi awon asiwaju gbogbo lokunrin lobinrin inu egbe oselu alajumose onitesiwaju all progressive congress APC jake jado orilede Nigeria wipe ki won seto ibo abenu ti won fe se ta mo si primary ni ibi yowu to ba je pe ipinu ajumo pinu lati mo eni to dangaji a to ba ti kuna lai si ani ani tirun kan bayi ba ti kuna un to kuna ni pe ki won se idibo abenu ta mo si primary election are bola me tinubu lo paro abe ninu iroyin kan to tenu olubadamoran pataki re lori eto iroyin ati ayinike ati ayini pada bayo ona nu gagbe jade lana ode yi o kesi gbogbo awon to nkopa ninu idibo abenu egbe oselu all progressive congress APC ta mo si primary ta wi ohun ati awon ti won je oludije te mo awon ti yo dibo lati fowo si eni ti yo gbe gbabo loruko egbe oselu alajumose oni tesiwaju pe ati eni akoko atawon to wa ni isori keji isori keta baba bola me tinubu so pe alaafia ohun ni nkan akoko won gbodo gba alaafia laaye ki won si se gege bi awon osere ti ma takangba ni bi ere idaraya se ma nse wipe to ba je pe awon kan lo jagun molu won o fo soke to ba je pe won kuna nigba mi won a si tun ma di mora won won ni be gege ni awon se fe gege bi are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu bo se fe ki gbogbo awon ma egbe oselu atawon to ndije ko se jake jado orilede Nigeria gege bi alaye ti are wa se oni egbe oselu ko le ma tele ilana bo ba opa bo ba obu lese oni eleyin o damo won ni ko ye ki won ri awon ma egbe oselu APC gege bi awon to n ba ilana ijoba ti won ti wa to to je ta mo si democracy oni bi ko se pe ki gbogbo won wa ni isokan oni ibodidi o je eroja ko se ma ni fun ijoba ti won ti wa ta mo si democracy won ni nibi ti ajumo pinu pe lagbaja la fe to ba ti kuna ko si nkan mi idibo abenu na lo kan ta mo si primary won ninu gbogbo idije kokan enikan ni yo sa jagun molu ti enikan ti ko si ni ni anfani lati jagun molu ohun to ti mo si ni pe akoko ti e na nbo lasiko tolorun ba fowo si o wa ro gbogbo awon ti o dabi eni pe awon ti jagun molu ki won ma fowo so ya pe emi mo to be emi mo to be gusari jakete santanso ma oni a aise ba won beyan ba je asiwaju dada o tun di mo awon ti o kuna ni pe ajo se ni o ninu egbe oselu enikan e dan kan se ni parisa awon to ba wa je olubori won ni awon yen gan ko wa tun gbodo ba egbe je o debi ti won ma wa dasa bamu layo awo mo boye bi npo mo enikan kan won ni ko wulo ko wulo radarada ti ora so ngba gini radarada ti ora batala le se loye egberun do bale so gbe so so won alo ko je bo ti je splash la wa ni badon
0: oda e je kemi o gbe yin lo o si ori oro kan ile to je pe gẹgẹ bi oni bo tin je ayajo ojo eje ruru jake jadu agba nlaye olodun da kan mo fi aisan se wa o won ni eje mo yin pe olodun mo ja aisan
1: ami ayajo ojo igbogun ti eje riru a ni ri won laujo yi a ma gbogun ti ni
0: ami eledu o pa ku finfin
1: tola ni
0: ah olagba
1: po tori royin o se da o saye o ye ko bo ma gbe sumo awon eyan ko lowo lowo bo se se ko temi lorun
0: eh won gbowo wa
1: eh
0: won je baba mi lowo
1: iwo lokan
0: mi ma fo tun lokan
1: iwo lokan
0: won gbowo mi wa fun me ah o da je ka lo sori oro won so je ka ri gbo pe jake jadu agba nlaye oni na lo je ojo ayajo bigbogun ti arun kan eleyi ti mo mu keji oro temi o mo se tupe won ni eje mo ye pe awon ajo legbelegbe to ni nse pelu iwosan arun eje roro lawojo wa jake jadu agba nlaye o won je ari gbo pe ta ba wa si awojo wa ni orilede Nigeria awon agba laarin be eda 30 si eda 40 omo orilede Nigeria ti je agbalagba na lo je pe won gbe o pelu ipenija aisan eje roro nigba ti won tese owo iwaju won ni be abo wa se papo pe jake jadu agba nlaye o awon nka awon eniyan to je pe won gbe pelu aisan ti eje roro won to billion kan o le million lona irinwo oto nigba ti won tese owo iwaju won ni eje mo pe aisan ti an so nipa re yiun ko si bi tiki ti ba yan lalejo ko lo nko jo ko mo je ka gbalejo re ni won ni opolopo re nko un ara awon ewa be o le korogbo gbo baru ori oje ihagagoro aje airi awon owo na owo lo ka ma se wahala da la se ku dorogbo awon gogo nta nlo awon gogo nta nunje won ni se wa ri wi pe ko ba ko leun eleyi to sere be to lo re ba wa ni orilede Nigeria won ni o ti ba nkan je mo opolopo mo orilede Nigeria la o o mu ki won o di eni to ngbe pelu eje roro nigba ti o tese owo iwaju o ni akoko ipaya owo ile eko mi owo ile eko omo owo ko jojumo a je amu ana alo awo oni gbogbo eleyi patan egbo o wa ri labalaba o kaluku bere si ni gbon ki na ni oni eleyi na kun o se be aise jeruru oba awon eyan lalejo
1: nshanu en to ba nda lamu olohun mu kuro ninu ago ara re o eje ka lo si odi keji lohun ki apolowo oja tawon eyan ti sanwo sile tori ife ti won ni si radio ni bege splash 105.5 fm ati lagelu tegbon taburo mido mi
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: No carry last o. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Me and Maggi,
2: so good together.

Olorun loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyun to yun fi ndomo iwo lo ni awa ta fi wa iwo lo ni pe ka mo lo pe ko ni se nkankan atin leyin ko duro mo tini gbogbo ogo foko ndiri asiko yi o tori ko ti paul ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo oba lo mu ki bi se wa tori ki bi o ba si okini kan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun tin benu ota nso tawon yan fi so pe ni tumo leti ta le bo duro ko na ko si o wa fi wolo nikan iwo to muri jade lati inu airi iwo na lo nfi nti olola da mo wa lagbara tutu ola re o oba to ni mi mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr w in lo pe yan mo npe mi ijoba abile leto eto ni ijoba abile o tun ti le furugbagbo sori kan ni splash 105.5 fm ta le timbo sile fun balawo ladugbo felele nle badan eto ijoba abile in to ni se pelu nti lo lese kuku in la mo gboye wo lori eto yi o ko mo ni janu omo be ba ti gbo ko e ti mo to fori so ijoba abile tudu olawo in lo lootu eto yi desmond adegbega tudu ji agbawo in la mo ju ero to wa lerun se fun sa ta wa awon ko eto ta jo nse kuro ke lori bi o se da adekunle raemi nobo olanase oyin kasola abiola ayobami atawon yoku to kini to keji dandaruku e wa la jesun bo lati se lori eto ijoba abile fun toni.

Nini sun le ju ara n toka oka ye tara para mo tori nini mewa ti e bo ala to di orun ni. How much are you dozing tonight? E ka bo e ka le sore to ari extravaganza e koni splash ino re 105.5 FM the integrity station promoting right values. Eko forere somi be ni Ibadan forere soro le olumo lorere egbalake oke idan lorere ti won londo ekimogun Ibarapa forere soke obe se ku lo de akoko to teludo oye lorere igbeti awon gangan ni je eleyo omo eyo ma rowo konu emi alogun ni gi on ma pa koko Baro se de lokun omo nu enikan lo se jeyan Ola ton re waju mo de omo okunrin akanta bi orun lo ngba bi atokun orun o Oju ba ni re o denu be ni aseyinde ni owo po saseyan ni ba ni fe ni leyin ba o sin le taja teran ni fe ni loju eni opo n ba feyin ti o ti megun sede ni ani o fe ni loju fatasenu eni ani o kini leyin o fe gun sowo eni aba tu foro lo ki da laro kiri la won se eni ati mo pe ta go meje ba ti roke bayi ni kan ni splash lojo eti friday bayi ari extravaganza na lo ma ngori afefe o ati wa wa lenu e na latojo aje monday ko le dare kala kala bi isin bi esin la nsaka e ti mo kojo friday ba igbede mu ke faji na ni a de tun ma faja pelu ari extravaganza re emi nikan ki mo wa nle agbara lale oni baba tunde ola wo lo loto eto yi shalare o la moju ero lodun to kruna Coladex International ajo wa nle agbara ni ale oni ara oto ni mo ni alejo kan ara oto na lale eto ni o de ma ale ti kegan oni ni pariko ko tenu dundun bo This is Aria Extravaganza, a supercalifragilisticexpialidocious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lori afefe radio Boomba radio sese bere eku kale baby. Okay now

0: oniba to ba lo street o street to ba ni nigga ni e gbo orin yen gba en ti gossip me post cha cha cha cha oniba ekun cha cha cha cha oba po leko authority jafo 100 pelu ilefo regular deshe lori oba ilu kere se regi lara oba aso se regi lara oba papa se regi lara oba cha cha cha cha oniba ekun cha cha cha cha aye to ba la se moju ba fo oniba swaga jinja o po lowo oniba are you want it authority gallant ah baba mi o gallant o
1: okay now a cabo pada lato georgia re extravaganza and test you are you why you quello red one a phone show rolex d okay now rolex d tiny rolex d gongon tiny rolex d tiny red one a phone show rolex d
0: rolex d je omo bibi ilu ibadan ti won bi se agbegbe Iwo Road Monoton. To si lo si CAC Primary School. To si tun attend Oke Ibadan Boys High School. To bere pelu igbiyanju lati kekere bi ka lo le ologogoro, ka lo le elemu, ka lo le oloti. Ejo mu fe korin fun yin. Temi atawon ore mi a ma mu apo, a ma fi se ilu. Apo ta fi se ilu yen on la ma fi korin apo yen la ma fi korin apo yen la ma fi lo so awa re wo jo lati be on na fun wa on ma na wo en to ma fun wa lo en to ma le wa danu ma le wa danu still years I don't relent I keep doing it so pelu igbiyanju Rolex D tun tesiwaju okose Tyler lati be o di building contractor o mu si ilu Eko o fi gba kan wa ni Bariga ko to wa mu si agbegbe Itire Ijesha Surulere Mushin local government to de ba to tesiwaju pelu igbiyanju ise owe pelu rin e ti Rolex D o si fi gba kan duro ri abi o re Rolex D ri pe won o se mo pelu gbogbo challenges to n face ni di ise so Rolex D ni sir.
1: Okay, Tawanika tu oro kenu lapa be na sugbon tori asiko mi ni fe ka lo fa lori e. But now I want ti o wa pelu mi gege bi ibere lale oni yi. O fe bere ni. Leyin rin ajo yi te ba de Eko pe ko se owo e de lo suku ni won ba sugbon e dari si bi an korin e di building contractor e de di eni ti o koshe owo Tyler te na de di oga nbe ni abala torin le to je n to so wa po bayi kin le le so je le so fun ipo te wa bayi gege bi olorin bayi ta ba ni ka foju awon oniruru awon eyan te ti salaba pade ninu irin ajo yin ipo le le gbe ara yin si bayi pe ah Rolex D o level bayi le mi na wa o se upcoming ni abi middle coming abi I don't arrive.
0: Inu mi dun fun ibere ti ibere yen olotu. Oni ti te lo ba ran so fun yan to ba wura e to lo n fun e. O le data ka so yen ma ye ko ma ye ko ma ya awon eyan bo se oloju awon eyan ka so yen ma da bo se da lara te. So to tumo si pe eni to ba fe ga ko gbodo fi gba kan rira e ojo ti e da ba ti rira e ni isubu ti de so most of time even temi atawon manager mi ati producer mi ta ba jo jari ta ba jo wan bi kan now Rolex don't do this don't do that no kini kile n so iwo to ti se nkan ba iwo to ti ri ba to ti ri ba emi o rira mi the way people are hyping me like you are even boya mo sorin gan ninu studio abi kan producer mi lo joko ma tun ma be lo pe legal list sorin yi dun sha ama ni Rolex mo paro fun eni ti o ba dun ijo teyan ma jo nita to ma yeyan inu lile yo ko tin pa fun me ti o ba dun ko tori pa ma gbe sita ma be lowo e to 20 times and e so dun so en to mu mi ya sibe yen mo ko fi awon yen se example to tumo si pe mi o rira mi ba awon yen se nri mi because when you continue to see yourself like you are this, you are that, you won't be able to do more again. You will feel relaxed. You will feel relaxed. So, even to bawa ni level awon, as an artist, if you always see yourself as you are upcoming artist, uma ni mura pe I want to do more.
1: Because nkan to ja ke mi beere yen ni wi pe ninu awon for one ledun ko ti e ti se ni won ba seyin lori aye lu jara tari are pe e ti gbianju gan e se gbianju irin ajo e ti salaba pade awon eyan ti won loruko
0: gan
1: so ti ye gege bi agbon safefe ni abi gege bi olorin abi agbateru orin ati bebe lo idi to je ki emi beere ni apa be yen sugbon bi idahun se wa yen na ko ni laburu ninu ko da keyan rira re bi won ba peju waju mi ro gan yan ma n pada ugly ni sugbon mi o le ma salai to bo awon ibi kan nu oro tori pe a o le gbo ka wa fi gbigbo salai gbo bi igba te yan sabo si ni oro kan ni se pelu oro o se arrest ko se arrest ni badan ta jo wa yi na ni. So now awon interviews ko ti ede ti se saju ta ti mo e menu be nikan to nje Wale Adeoba.
0: Wale Adeoba loruko e
1: pe Wale
0: Wale Adeoba. Okay, so lori radio Wale Adeoba.
1: Wale Adeoba bi nkan
0: mo fun lori radio Wale Adeoba
1: lo ni to awon je
0: aha mo fun lori radio
1: pe e le fun lori radio
0: no ko ma dabi pe a radio yin tin o ti ye yin so
1: o ni royin la wa
0: o loruko to nje gangan.
1: Okay. Wale Adeoba Shale mi mo
0: eyin mo. Okay.
1: Wale Adeoba yi lo mu eyin pade Alhaji Taye Currency. Mo fe pada si bi arrest ni o. E ti jo wonu ara yin lawon aye kan e ti jo se e ti jo mo o lawon video ta ti ri lorisirisi pe a e ti jo wa sugbon suddenly especially leyin igba ti oro iforowalenu o waye ati awon oro kan to sele lori aye lujara oro di pe an folopa gbe ni oro yi wa ndi pe awon kan to je bloggers ni Wale Adeoba lu folopa gbe Rolex T awon kan ni iro Currency lo folopa gbe Rolex T awon kan ni iro Wale Adeoba ati Currency ni won pawopo gbe Rolex D. Emi wa fe bere pe pelu ajosepo to ti wa se yin tele kini Rolex D se toro Rolex D fi de ni won folopa gbe papa leni ti won ti jo ni ajosepo tele.
0: Lo tu inu mi dun fun oro ti e bere. I understand awon eyan agba ma n powe kan won ni ta won ni ka to debi ta n lo a ma oko debi ta o lo. Oye, badura ta kan ma gba ni pe along ibita ibita ibita an de to kin se be la nlo yen ko lo ma je ka sonu sibe. Oye, olo ma je ka sonu sibe oro to po ti mo fi pe boya mo so die ninu agbale to interview ti mo lo se because ke ma fi se patapata la nfoju kumokumo la
1: dete ojo afofo tan dija
0: oye yin. So igbiyanju lo gbe mi debe bi mo se fe la ko kin se ati je ko kin se ati mu teyan ba ti la ti je ati mu kere. Oye to beyan ba ti la ati je ati mu o kere
1: o we
0: gan igbiyanju pe bemi na han bi opo eniyan se ma didi latara temi na. So pe emi na ma dele teyan ba se bi o eru nibi kan at least odo oga teyan tin sise to ba se sa oga mi sa. Nibe yen o nseru to ba de bi kan ye ko le se bi oba
1: be eyan ba se bi alaru loyin igbo
0: ko le se bi adegboro loja oba. So ki wa nka ti wa ma ri pe o seru le o nseru loko te pe nkan to tin se gan ko fe jora won mo. So bọlọ ẹdẹ ṣe lọ kò sí bani lórúkọ kankan gbogbo táwọn èèyàn ń sọ ipe yen o ba loruko je o nse kokun si ba ni loruko kokon je en ta jo doro po mo pe mi o gbohun loruko je eni to jo je oloro wa an wale wale ade oba wale ru aye ko ta ni ohun to ma gbe mi ko je nkan kan alariwo ni wale wale agbe mi agbo mo teri to nse online to nse gbogbo je nkan kan ka won to wa nle kan ma gbo alaji taye koresin ohun lo arrest mi
1: ki le se
0: oye mo fi gbe ti ri n to po ni odo agbaletu
1: tori n ti a tun pada ri na ni pe lori aye lo jara oro kan ni se pelu pa gbe qurani jade agbe bibeli jade
0: wale lo bere oro yen
1: okay
0: wale lo bere e understand mo pe igba mi and I notice something now a majority even it's not even only majority this thing o je nkan to o wa ni word to nsele o wa je ki wa ibaje ma po
1: bi kini
0: te yan ba ti lowo won fi pe ko le se buruku
1: pe eni taye ba nfe koda bo fe we dewu yo ye
0: e understand iru awon te de ri te n gbe gegegege ni wa ibaje kun owo won
1: ele deep
0: so when they see people coming out that somebody do this somebody do that like this person do this to me do that to me o ya o fe ba loruko je ni boyo bere owo kan ko fun eri pe ti cover yen nibe in to se fe ni o ti mu je o le pada to kan ebi eni to nso pe nkan yen o ti iru awon eyan ba yen olorun nikan lo ba to wa mu won to won ba so to won ba because bi o se ri nkan yen tori mu to ti je lo ninu are to ba wa ninu ile are to ba wa ni o to wa ni ke to wa lori bede o ka ma so fun e pe in taye nso fun mi ni taye pe mi o se yi mo se o
1: eri okan
0: bo la ipo tolorun ti gbe mi si ni olorun lo n ba soro be wa fe je ko change bo to ba wa je lomi to je pe mu la ni e mo tumo mu la na
1: e salaye eyin le mi de gboro
0: mu la won ma ya so mu la ni mula o kin boss e lero ipo ti mula ba wa te ba mula sowo te lomi o ti e lomi o ba ku nbi iwo na o le de ibi bayi mula o ni gba o ma para ya so mula pe mula ma sare
1: mula wa amuscrubi
0: election scuri scuri popo
1: scuri popo yala ya mula
0: so ye yin baba mo fi igba ti wale wa songba e wale niyan eni ko gbe quran jade ko gbe bible jade mo pe quran bible okay ma se se ti mo ba ti se se won na se ti e at least ti mo ba lo le ke pupo mo lo le ke un die ti mo ba de mo bible ka mo n gbo nkan ta won pastor ka jade ninu bible so for someone to coming out and carry bible and quran to ba ye pe nti mo so yi o mo paro o kori bai bo yin te n so pe kori bai why ti wa le ru aye no le fi jade ko na fi wa so nkan ti mo so iyen won tu eni ti mo soro pe a o se bai fun mi o se bai baba be se wa yi there's one thing about me when this issue happen I see some people say Rolex ora ma soro o awon olowo ma sa fun e o àwọn tó yẹ kán ṣe é lórí máa sá fún àwọn tó yẹ kán ṣe é lórí máa I mean when I want to do this thing débà lọ lis ten sí àgbàlẹ̀tù mo ní I know some upcoming artists like me they will fall into that same trap because of the name and fame it may not be the person it may not be that person I'm taking on it may be the another person
1: o lè jẹ́ encounter pẹ̀lú another star celeb okay
0: all these people if you don't have anything falu they don't need you bro so the time you want to be wasted to like esa go and use that time to build yourself and enter then so npa yi enter so mi o bele nkan subu mo soro kan ninu interview mo lo ma nipo kan to lo ma gbedade eda o le jabo o ni nkan kan to le jabo se mo nkan yen
1: kini
0: iwa eni apa eyan oni kan mo ma le won ma se gbogbo won ni ri jabo eni ti a nso yi like person wey be say when we meet he happy to see me like mo ti gboru ko mo ti gboro mo ti se kini ko mo ti wa pelu mi o but let me tell you o afejo help ara wa ni o
1: gẹgẹ bi oro ipile to je bi oro ajose ipile
0: oni ti mo ri ti mi o ba ri mi o ni welcome e
1: okay
0: mo de ri pe o good leyan iwo na good lo mo de loya ko sin to buruju gbogbo nkan ti mo nse ona ati je eyan temi na ni olorin ni mi oni hip hop and my own I don't base only hip hop my own genre of music is Fuju Afro Pop that FU stand for Fuji that okay. JU stand for Juju o ko nkan to popo la be Juju apala afro hip hop
1: mo ti fe so be na ninu iwoye si isowo gbe orin yin kale ati
0: o le dola keriki ko gospel
1: o le dola bi Fuji Gen Z
0: iyan lo bi Fuji Gen Z
1: a nbo nbe sugbon e ma e tun ja kuro nbe yen na tori pe ko ma dabi asan tun so oro
0: se
1: ti ye mo ni gbagbo pe opolopo lo mo nipa oro yi sugbon ti mo ko fe bere ni pe pelu bi oro se nlo yi ka folopa gbe ni kankan ka dani sile pelu awon eyan ti emi lodo temi nu woye mi o ti mo ni gbagbo pe o e ti sumo e ti mo ibiru baba wa kabiyesi oniba ekun jafo to je pe won feran yin pupo abiru alaji ori omi amzat to ti e to je pe ajafeto omo niyan la won ki lo se to be te fi ni lati pe ni atimo ti awon lopa ti won fi yin si ojo kini ojo keji ki lo de
0: ojo keta ojo kerin ojo karun
1: ki lo de o tin lo fa ki lo sele ki lo de ti ru awon se ri won kan si ni abi won yin nu
0: se ri ko to sele
1: abi be fi se mo fe jajaye fora.

0: fo reso fo
1: ma fo reso fo
0: pelu hero hunter bike kit that alloy tun ti a sese se
1: o ti wa bayi lodun onisowo ati o sumo regina
0: na wo die
1: won laye si
0: kan si wa lori ero yi
2: 0800 800 8080.
3: Honorables, ni sayi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o.